0: Kangi tuā pe mea te uru utapki te aksi mo mo te tāsuminga piere tōne aninga ni. Nu tāngo yo ajigi ngi tūnu atoktau katoa ngā tu illo kutu uru tabani nunaringi ni. Kikakta ni inu I katutu katigi ngi tāsuminga sakitivu nautasukti illo kutu ngani. Tamannaru ikayosu ngā tu ni tapika ni. Avatiri namo, kawai san namo, ammaru taakua imakutingini kawai sakattang na amata. CBC kuninga tu Caitlin Jonas, ukakati kaon naksi yuma. Kikirtani inui katutjakatiki ingata, angi yukkaanga ulayu akisuk, ammaru sarumi kaon nak. Aure tukimuatiti yuyu tabbani. Mingwaksak binni ammaru pimmariu yuni nunani. Tukisigia kannanne aata taasuminga nautasukti idloktigi jangani. Kaupa matuiraadaktuni taanna naarikennel ollavu okallakatigi innuidoktanga.
1: Salumillika nga kanoipa nautasukti matuiraadaktuni naarikennel ollavu
2: Kovagi yavut ikana yaktivu taikani agutini me paki kattaktut aglagvi katiangna amata amma garage me atogunnarlutik amma takkangaktut upaguna katangna amata agutini umiksaani tukisigi agumagangami.
1: Kanu itu nilai bilaga kakatang nak pakai kan ini utama matu tahun nak tu me.
2: Agu dini me peraga rumah guti tuk tekung atau kisiga reaktor nak nak mata tada terakak tu nenglu tekung at piar reakak pagi reakak ayak luting kau ima reakak tatau tekung at peraga Agu tini mo pura reak tukang na ako ni kinako mga kasyo na ang mata, kanutiki tawa ni na ang mata. Dako ato kisi yung maya kaya kakatakatik kun tayo man nao na ako ni amma. Tayo ko nga agu tini mo pura reak ako nang ikutik.

0: tuktit hanoi tuning alak kay gumagayang nagpatay inyo ipik ko sa gilaw tangin ni basana sana ko sa gilaw tangin ni ta natukta gumnat siya ni ako ni kisili review gumnak ni akilu ni nakhila review gumnak ni akilu ni huwela kiti ko gawa magkawila giyaw ni ako matatat yung mga tamakkoa akisok pala kasuwak tabo nun alinu at jiging ito no tay mapita kakayak pata akaw na alaki kayak tay gawa makkaw gawa matuhak ko ni ilagi hatang ni ako tigo tamakkoa akisok pala yabun ni kanayak bitsaw yoy tamak ko nung anap si Tokto ni nun nalilimahat piti ka siwang nakati waka ko ni kayo ni at ang pimaki yoy batin na akit si Matsya kunak ni Akto tak nung inunod atok tao ni Akil Lugo tamak ko at jiging ito ito ka ni pila kayaw ko na ni Akil Lugo hamutaw yali ko bihak lo ni wala tamak ko nang awlaw tikaw to ni kiyo lagi bihak lo ni tamak ko kailang matat jiging ito tamak ko lo katin mavilo ni taman na sibun itin ni tao to ka suwak si mama ya baka pek kutaw gayap palaw mayo maan na ulak to ak na it mikso bihat siya akong nakulog ilo ni tabo ni so at jiging ito na ito na siya akong nakabutan na nunalin nun sa nabigiyat din
1: Ulayo ta una o kau sa kaatok kau ya karoa nunalili ka nga ina de nautak sukti ko kuno illo ko te kalakke pa palo ne sana yo valle yo kalakke pa
0: ta ko mi ipe yo mi te pi matu ilo ks mai we wa ka ni ka ni how fit to mutate pi ya ri sima mi yo am ma te na mi ti ma te le mi ti pi ya ri video ala to ta pa ni how fit to me ai how fit to me pi le ri valle ya bu tako ata begini aktangi piyak si magum na lang ng mata kisya ni piyak pala niya may yabu tapani ang mata ko kang ituga pimi piniya matuyo ni alak sutik si bunitin ni tako nyo nalilima kasat siya nausitok ti halang mata suli 8 ni sana gahang na tigo tako nung ano nalino tayo may tuming sana balaya tajingin ni so tako eh kanayan ni lola kay siya suri tamawan yung nalin nun at yung tihalakin niya man taman na huwag yung tabo na tamak ko asingin akit siya bigin na magatigo tamak ko nang alaw gawa magiyaw yun ni basiga lang yun ni kanayan katikat siya niya kata nung nalin nun ni umayok na tiko di katimayingin ilagin niya kata tamak ko nang ilo no aki palayat yun pi umakigayak tutaan na at yung tihat siya na matamawan yun nalin nun namutoy na
1: Tako asana yaw yuk se amisumin mata kikunnul dikya ngay ikayok tau bisi akilaksok tau luti tako
0: Tai ma 2022 tilugo ga mata hakku halak sima mata tama ni $800 million ni atu na tu chilak sima mata nun na hakak sima yun ta ko hikit tani ko ilagi yau chuti tabban si tama ina rok sima mata tabban ati ko sigum nak tuit kina yun ni tigo si vigilak sima jabo $200 million ni akagun 15 no kay aki sok pala ko tigin na sa tinne tapo ni nautitok tila rin mo nun na lilima pitik pitin niya at tigo takum nangan kisa ni matamak ko agawa magkuhalaw ko si mama ta tako kinaw ya hawk to silak to mi hano kinaw ya ni tigo isibigay ko na niya mga tigo tako akagawin tikit tilo kita mani $70 million ni tigo si bigi kum na lao magat tigo so tamani hay $270 million tako aw la jit bigi na akta waka gun 15 nun ang maakit siya kum tigilo tigo tamak kum na ngakit yu tini tabo na ta na pila kaya kanya akta bo
1: tako ale matuwi nga lagi tunaw ta so ti matuwi tao lao tilo ko ilano na rin pika lagi tu tako kanong lika nga ikayok tao si malagapan
0: tako mit tapi ko ngay perdu lelok si malagapan maka ni matuwi atok siku atok tao ni hatsyak si malagapan tamak ko alo hiniriya haruti tamana hinir tuli rinir mo ati uti hak si malagapan suni tamak ko katim mavio yoy tamak ko alo haritaw ya haruti bu ati ina uti chuti ko tamaw nga nunalin nun amalo tamako hamusi uktuit ubalumni unale uktuit ajigeng itu kala pile rivalles malak tangin takolo nunali

0: suli tai mai tu hangi tu kalau tama kuna nga illu ni sana begini akta minni sana makai na tu nak tu sana balle si mamme jo tama ko no khanga hung illu wi ilin ya ti chiu ti yun na bu tama nga nu na linu
1: apa ko siksa ka kam na rama ta ko miksa na o ka siksa ka kan na kusi o ka kan na kun na kusi
0: buwanga ya huwe lagi tigut ai pile ga ki chere ma ja buta ma nga nu na lin no ate u te hala nga til lu wit a pim ma ge ma ta na u batin no ala ka ma ti chi ni u yo hek ta ni ku pi pal le ne ge yang in ni a ta man na a ka ti ji ha ti ge nga wat ta ta ko ka ti ma ji a ta u ta u tu ga ha chi ak tu a le u ma ta ta bu ni te ko ho ja ge ma ja ka a ma le ka na ya ti ni hek ta ni ku a ma in u it tu ku si pal le ma ta ha nu le u pal le ne ge ma ja ti ni ka yo tu ta u ga ge ta tabuna ubatin sangin me ala kai kan ha tama ta ko khoja gi ko matu na takai inui ubat ni kai yok tu shakti
1: hm khoya nami
2: e uva gutta ko ya ri mang mi gutta ko ka tane inui a katu chakati ko ne amma in environment and climate change aita kisunga pui gok pa environment and climate change Canada kina yanik tau ikayute ikayurau mata tana aglag viksana yo yom nang ninga no ta ko ko yari yom lutugi oka ko ma sakpunga amaru katima yagaravut ag katima vekang na kon naksinya mata amma kangyak tuga ping miun inu pekosing ini ilin nervek kaun nang nang mata ta ta nak area nei gidlugo koya didlunga ro ni kaun matu nak lunga
3: ta ko na le ke na te bu CBC kuninga to Caitlin join us o ka o ka te kak ti dugu kiket ni ni ka tu ka ti nga ta nga yo ka nga ra yo ki suk amaru sarumi kaun na to ki mo ti ti yu mingwa so binu amaru pimmari yu no no na no te ma de tu sa begini era mi u ta ko nuna bu mi angi yo ko ti yu ji o ka ka te ka un na su do mo te ka te ma ka te ka tu ti ki no ya ka ti yu ni te ka ni tran to mi pina su a su ro tu mi to boni tamon na kati ki ni uro tu te yo ro ko pero se ne kana te o ki o tok tu ngani shubu ni shami amalo taman na kimi goti ti gun na ro mo te pero tok tu ani shani yo gun na gun na tu ni tamani o ki o tok tu yu mi ki no yo ka tu yu nu nuna vo tunga viku angi yo ka ngata kingudinga paa ingau ukaus karama summa takua kino yo yui piuni kagayam mga ta nunavu miutenu tamanna nara kenyara ulavu
4: kisnu indi nidhugu ya kappi tabbani katimani yu lehtumi
5: tapani tronti me katimani yu me takua kina irak joad tamani mata nirak joad mingaruk taktun tamani tronto mi mata upak smagat tigut sokal ma tamakwa pekutak joat saktik tagare nuna bumot pitakang ilo amat kinga bak smagat te nuna bumi akwa pekutak joat sok lokal na aduk taw siul pitakang ilo amat ammalo kawai matiti malduta takuni ga katakati ga tarta tinik takwa inu ilaw ya ga hamata kistu indak sakitaw na angat nuna bumi inu kisana kusaktarutik Ukakbekat yaglutik inuit amarta ko pilaglaong inninginni ubatin nut ukaldakata kaya tutunga wikun nut inunuluk gakpi nut abitok sa mayunit tako ko sa kina asuk tapot tapon ikat yung mabigyo at iluin
4: kanong day tako kauta mga inutuin na ubatuin tamani nunabubmi iya sa katya kung nang napa tamakuning ikanay aso yun amalo inasugaso na atunin tamakuninga kayo si kada pada tamakwa pero tatuano sana yo nuna po iluwan
5: ito ay ma

0: Tuning a zero. Oksokto utumino via granato 60% patagunna luni anuringa one up to me 30 50 mo nidla shuninga zero kugloktok utumi sakinna paduni nuvoya valduni anuringa pingan ne up to me 30 okuninga 7 takwa the but sido kanwin ne rinyartingi temari Tushab bekhane ramigat John Main Civilio TV kanwit tush metam mga kanwit turo tam mga tona ni Trent to me nunabu pekotik truang ini kime kotit tidlugu pekotik truasya ni kime kotit tidlugu kino ya kaktiu yuni tamanna Sivunissa tiarikun nannamu turaangane kamma John Main tusapiki kenera olavu kanut kanu okaunnaksilo mga
1: Istumi nireuwe ja kappisi tamatumani nunavuokmu turaangane aktumi tappanga katikatikinneone aktumi
2: Hivod lakpaami kai kobea huktugut kigatok tau yudlua rapta te tabani lagi yau yudlua rapta nuna bu government kut inga futa ta ko government tokakut kati mak zuang me ahak kui himak mata tamatuminga ta na hivod lak tak zuang ya bu karni ahak kui himaninga ni tabu na koya li yugut kobea huktugu ahak kui himak man ta ko nunak zuang nunalik zuang ahingit ninga kemayu Canada o iluani luanut kina o yang ni namu ilihi yu lua yang mga mi kina o le o te kaktu lua yang mga mi kemi ko nak ta kang na man nuna bu iluani pile ga yang yu lua tu tamad jau ti sugit unika ga to kema yu tamaunga kano piyu mi nak ningani nuna bu kina o le o ta yu lua tu ni pita kang ningani amma kano tikihi umak kanya kublugi tako at mao nga kemayo nunabu kanu ito mga hunaniglu pitakak mga kinaw yale ako tao yudlo ato ni nunabu miyo pibadla ko tutigo tamakwa hanayaw yareli pekotek juit ubaluni pilireng uyudlo ato uyakakta kaya lirini o iluani ubaluni ekalde ato lirini o iluani uktu tigilugit tamadyo galwakti sugi ikayok te kakakapta So ikayok ti kakkanang ni kinak ni kak ti luta taman nakatimak juang ni ikayu tau ni aktu yaktok ni reuk tu wilan ikayu tau ni ang ni ngan ni
1: Takwa pinireng mo yung mayu yukyong takwa ni kagamat makunno summa imariw ha
2: Pilihan katiging ng mila ato kaya karapta nuna bu government ku ninga suta pile ka te kain na ya rapta nuna bu tunga bu ku ni ata oka nuna bu anga rutinga tunga bigi wa rapti gu nuna bu iloani gabo ma unya ga yapta lu tunga bi ga kata u lu niu au taman na pile ka ti ging ni ikayu ta u ta ninga ni kau ima cha tu gu inu iti me kotingi pile ka ti git ta rapti gu gabo ma toka kulu pile ka ti git ta rapti gu ukuat ta u nang minya pilere bi khaktu le rene mo kina o ya khakti ti yu yu qablu na ti do investment bankers de mo ko ta o pilere khati ki yakho lo mata kina o ya juang ni to ti gu me mata kina o ya le o ta yu lo tu mi kanu kina o ya na tu na ko it tak tu lo mata so ta man na pi wa le ko ta o ko su gi ta mo ko pilere khat Atuin na una kau ko bluwin nuna bu mi utak no kina o ya le o ta yu lu atu atuin na una kau ko sluwit au la tak tu le renang mut o ma ko ti le renang mu ukka le renang mu lu tamat ja king o magi ya bu Canada mi utau khati bu atuin na takha kal wa ti sluwit u wa gu king o hilwa kap ta huli nuna bu ilwa ni kau yu magap ta ko ter jemi kanu angutit ju